Oua e lava ai kabineti ia o ilo ki he proseki whaka teknolosia, whikau aki pia moe malu ko ia ai kau āwhonua. Ka kua tae whakaonga ia i he kau ngā aue ia, ko hi ko i kai ko ia ke pāsi he sivi na e whai. Ko e proseki ko e nina e kanseli ko uhi ko i kai ke ola, i whaataimi o novema wāwhe taha walu ki novema o wāwhe wanima. Pena e pē minista a ia, na e ue i o whapuriki i he kau ngā aue, ai ngahi whamatala ko e ni mea teia, o i kai ai tene ilo, pia pe he foki ki he minista o pure anga ko e ki mua ai. Lo tonko ya, ko tari he pure lahia e potu ngā aue ki he whatupu pisinisi pe moonga ngā aue, ai ripoti ki he tono uno ko ia e kau ngā aue immigration e whakalaka whakateknikare. Ko ia ko tu uai e pure ia o poupo ki he tutuni e minista ki he whakatotolo whakau furi. Whaonga e komisiona ko ia ki he ngā aue e kakai. Nene pehe o kuna upalani ki hono langa hake o e whalala mo e toka i he loto ko ia e potu ngā aue. Me he si taha ki he lahi taha e hiri a hono whakakakato ko ia e he komisiona a eni whakatotolo. O ku ia ia e hoha e minista maalolo ko ia e pureanga ko hi ko e fufu e kau ngā aue ha whakamatala o i kai ilo ke ai e pure anga e aho ko ia ki ngai wha e fua tama a ke ena fua pa anga a hono teu i ko ia o i kau whai whakaata pe ko e konga pe ia palani i ke tae totongi e se vesi ko e ni na pe e Aisha Vero ko e whafofonga e ni o i wha i leipa te na fua pa anga a hono skeni ko ia o i wha e fua tama pe a whafofua ko e totongi o i pa anga e ua walu miliona ki he tau e fie mao fōki pe moi paanga ia e ono miliona ki hono ako i ko ia o e toko taha ua i he tau e ua. Nane pehe o kune amanaki e toe lahiange a e fie mao ko ia ki he skeni ka ugne tui e lava pe ke matatari ai ngahi whakamore ko eni. Tutu o se vesi ko ia ki kakai Pasifiki. Nane pehe e a taha Pasifiki ka koe social support worker me Wairarapa. Nane pehe ko e tutu ko ia o se vesi sosiale e lava ke ne uesia ai ngahi whamiri i he feitu ko eni. Na pehe e Caroline Tūria, ko e wha e tonga eni ka ko e whanau support worker ki e ngai whamiri i e feitu o Masterton mo Wairarapa, o kulahi e ngā ue, pe o kutokosi i e kau ngā ue, pe o kutono no wai e tari ko ia o kwhai me he kakai, ta tau te fito i he nau fie mau, pe o kutokolahi heni mo i kakai Pasifiki. Kuo mao whainga maari e e whanau ako Pasifiki ia ke nau kau atu, ki ha polo kala māko ngā ue me he ARA Trades Academy. Ko asi i he ngai whamatala, ko tupu aki ai pēseti e taha fitu po intolu, ai toko lahi ko ia a kautae mau ngā ue i whonuani, tau te fitu e tau tahanima ki he ua whaa. I he patseti ko ia e ua afe ua ono, na e vahe ia i ha paanga e ono hiwa miliona ia ke tokoni ki ono ako i o e whaa nau tupu, ke mau hana unga he whailonga ako, tau te fitu e malae ko ia nima mea a mo i ngā ue aki honau nima. Ko ARA Charitable Trust o lotonga ngā aue ia ki he ngahi apiako ke kehe e fitu. Ke teu i ai whānau ki ha ngā aue mauanga mo ui i he whiwhakatau aki pia moe ngā aue. Nei pehe e Willy Malakai o kuna o lotonga whi ngā aue aki wa aofi pia moe malai wakapuna whawahapore anga koi au aukalani ke mao whainga maari e ngā aue apprenticeship mai whānau. Whaka o sipe, sipoti, ku osi e ngahi tikite ia koi a ki he whetaulaki koi a hurricanes pia moe chiefs. Ko e tāpepa e eni pe ko e whainolo ia o e whi auhi akapulu ko ia e super rugby e Pasifiki he tōnaki ko e ni. Ka ke he o whai e tala noa ia na lawa ke toi whalahi atu ha ngahi no fuanga. Ko e whatoka ngā pē ki he kaumamata e iai e whafie fia, e iai e whanaone pe e lahi moi uo e kua fuoloa e puri e whainolo ia me i weringa toni. Ka tanga pē ngongu kōk mai mak tātole a koni whatanga pē ki mō maha o rerei ko o flipo mo tu lalo tu a whātua. 531 PI, bringing specific people.

0: Det var fuld fint minut til at lægge til lege. Lige 17 minutes after 5. Here on the PMN Samoa 685 show. Det var målet der, du så til Inger. Ja, man Fjonga ya lau pepe ta lai junior lene mai le digi sao pacific ya mali ti au marketing lau mai al tato fatanoanga mai le digi sao pacific ya tato wanga ia tuloa a wale se tato update mai le tautua mali au nanga an le ti au marketing ya fatalo fatu i lau fjonga lau pepe i le neivaenga le fiafi ma lorso i fumanuia
1: Esele ma nei lo fanon longa to lo siu fonga le ma nei al tu kona po pa pelo ai atu la ofionga ya me se foile ta po inga sa mole nei tai me la fia ya o mai a foinga lu ngo le nei yaso ya ai pe o le aso le nei pa wan melen tan noi tan ata o ta longa le na po
0: yo
1: ya pa stai fo yo lo fanon ato na we usu fia wa le si ta longa le no mato pe sa fanga ta na usu me lo fis
0: o le aso o le talongo mua lena mai mau e toa ilisi aso off ia e faf tai le tua le ua sefe sefe le sick leave mo le nei aso ia le ua tatu mavu tai nunga tatu puka lami
1: pau ala u faf sili le sa
0: ia
1: o sick leave la ia pestama ia ma to tol menin
0: peio le mena ila matanga le tatu puka lami ila uli nei Ya sa el ole na vale mose so tainga ol mele ina ne message text that wa ele mase so fi tali mai ya le la fa tali tali ya posei tu la e o tu te mi wa ma el tanto por kalame ya si va va ipe pe su mai el su ngon fa to no e mese to fa ya to to le manino wa le ele mose so tainga ti lo foi la e fa ya sina fa no no le ole un ta po il neias
1: Alo no winkala alisa.
0: E
1: ala u malola wa u afolinga mai ole ala e ave a tosi ki o ni ya so ato wa ni ma se so sau fenga lu na. Ole u sa foi os plus.
0: Ole mali ali le u pepe. Ya sau fia fia la va sau loto tele va pe kali kali ngi ma ko ofisa pe au ka ngu mai ngi ya. O te tau nu mele ofisa. Le ai ma seisi. Le ai ma ole accounts ya na le va ngol finance le na yai ya ma le new FM a o tu au mai si au fenga luenga le au news team ya pena sto luoto tolu ya tele no por mea ya por mea o le mo le lavan malosi ya po o vel ta longa ma mea o le fia a wana ma ile ta longa mo mo o te fai atu Tumu la ofisa ila au New South Wales, leimi masisi na off, yoi. Au tau nu mea ne ufa noa noa ili macho o fengal wenga, leimi masisi na fengal wenga. Ia so ia paua e fa pena le ili talo. Ia,
1: on mesipi. On lea ua maloto au. Ia fa mana ia ili talo ngolon to. Ua ana fa pene yo lea fu ito malole mato New South Wales Blues anapu.
0: Ua lei se mana
1: ia. Ia lei lola po hata tau tala ona fa ito talo ngolon to. Ia. Paule lea ngol to malole uto maloe. Na ngol lena fa ito talo ngolon to lulungo e Queensland. Ia olono wina e tatau na matua i navata pena lele awale blues. E na ia mwhai o na maa lo langa e whai a si whainga tā te leo tā lunga pia whai lunga i ele malai le auto.
0: I Suncorp o se malai longa i le talafaso lo pito a le State of Origin. Ia o te lofo, yeah, you're right, I think ole mana ia. E look for a toile tā longa lona tonu wa e sao pe sao e lousa noang e le ima se maa ngai olu ol maka maka kurka longa long kolu ala ui lole iung ole series ya e o te ilo ala le fata mala foile New South Wales Blues ili tā longa le lona tonu big learnings mai le maa nei le afa mua le attack mai le afa mua o au mkoi ufango ngoa le afa mua le mako ausole Pero se au fukua kufa kasi a ngafi male e ai faftai second half. Te loa se matua o te nianga po a lenga fai ele coach e Uncle Billy. Ia leana toi seki mai le afolona lua.
1: Ole la uia vavai e ana po a misa second half. Ole leio le fafo e ina le tau numero ono ma tau numero fito.
0: Ia.
1: ya a mesel le to huka
0: ya
1: a pe yo ina le na na ma waya vanwa ya tu watu loi tu le fatin ya tau fai le le yo mai tu lu ya malole malola malta kwa ya o ma to ya na ona pa aya to fale tongo fa tu se fa na a ma veta penal sa to a to tu ma ta to le ta to ki koko ma me na fa ye tu fa ye ta to pa ki a vai panke ke ko tu le to no le a ona nga a fa ye ta to ti ta ya wa le pa ina inu ona mai ona na na ya no pa le to
0: Malo, malo ta pai, malo fa tai. Ya o fifianga ta longa fa pena. Ya it's always something to look forward to. Ah, why every year. Ya polea le fa lo fa ni se mafutanga. Ah, o lo le state of origin. O ke fa ya ku e fe lo lo ta wala fa mo yo tu lu. Ta wo ye fa lu ngor Facebook ma. Ile ta Michelle ta to tu lu. Oka.
1: Sa le le ya le natal. O le meo te whai atu ai. I le tele le o le tapua i ngā o le State of Origin. I to tōngu New Zealand. Whapena a fui sā mō. I oi. E me toa matau kia le associate o tangata o tātou. Ma au nei e lua. E le mā sani e yaso ia. Pa ina ua mata o nā ia tamata aloa a le toa sā mō e te tōngu au nei.
0: Ia.
1: Ne pei ua mata i o nā ona to tele tato auta kwa ya a eta ton ya ole a solonga lei ya le sa miat foi a ile si ta longa ya le a eta more si tolu bayas
0: ma di ele nga tole na ya a ole o se fifi ang foi le mota to ine inu sila mole origin ni le tau sanga fo wa le il fa moe moe ole a mei mai nei ale Yeah, the talong al state of origin Eden Park, I think. Afa pesa au ya lo lo man tuil reporti mai le palemia. Something to look forward to. Mole tau sanga fo. Ia na si tatu va ai la ia ile si au te loa le la tatu fasa o ale mea tau le crowd o le state of origin. Ile tau sanga fo pe a tau mai whanua ia le tatu series.
1: O le
0: tau, o le pau ale
1: mea
0: ne
1: te
0: wo
1: atu If I got tattoo long away, I tow tickets.
0: Our
1: tickets here, Otaloway of Stadia. If I lose a lot of the talks, I know. If I your tickets for you, Otalonga Low Plex. Yeah, I tell you, I say, well, I tell my fire 5 million in a Yamafayona afforded to tell.
0: Yeah,
1: yeah, why did you put a Fiona to Omeoki Langi and Yataloma?
0: Yeah, true.
1: Yamafay for Semalayama to Atele, Lonowingo, Eden Park. Pau popo extra seatings
0: Yeah,
1: I'm out in Noah sold out and he said not too long ago they sold out or Matuai sold out our state of origin next year and I think they're okay now
0: No, you're right. Yeah, I'll tell you. I feel lolo Australia le taul soi fuang a ya tato ni ya. I say longa a makasi fit ko sanga. I say take no fatal Italia ya le ya pre sales ma le online sales ya a to no ma we se ava no ta sa le sa no ta lu sia ya. O tu tu sanga fo ya ma we se ava no ta tu ti ta tu ti o fo i wa o le talfa so lo pito le. Ah, se ta si le opine fa ma o le talfa so lo pito. O le state of origin ya. Ole o mai le ta longa ya yeah, police series I nei I New Zealand. Ma lo fa tai le o pepe mole ya le o mai a tu il ta tu reporti ma sa mo ma nei le ma tu tal tal no foi ma se le fa so ma le fionga a sulua ma le tu fine ya flora le vasa ya yeah, tu sai ma le au nanga le tiji sao I sa mo ai o te lo o Loa nei vai aso taluna toi mau statu so te inga malo fionga ia I lunga le tatu por kalamele o le 685 show ia tua tule vanoa po a mai le tatu ti a marketing ia mai se ia le I think last we spoke ia we had some updates on le tatu website ia im whaiona whaatau I le tatu Samoa Herbs ia mai se le whaua wina ia ma le extension o le au unanga le tatu tua le ti a marketing mo le tatu atunu
1: Atai lesa olea ua feo lolua nei tangata mai Hawke's Bay ia whapena fwoi lelo Christ Church Dunedin ia whapena fwoi in New South Wales ma Queensland wa fai mea lato orders online fa pena fui America so on me faftaye ya on I work le tato system le na design online e na yam fayen fai fatau a mor tato vaisa sanapa a vayesi ma le tato Marinka ya mo ina to wolo mafuta ma tato po kalami a ele na temi ya a fai e temena mia tato vaina ya na un fai ona ya nga ibu mor tato website ta le tia marketing .co.nz ya na en fai ona fata vaina ya ele nga ta foi ele nga ta foi le ele ele ele na olea ua ma fai foi ona nga ya tato agency tonu okilani e pe ona ya ele ta

0: o fela vo New Zealand le te iai na lo vili mai a telefoni tal nom te tia ia mato fai atu e meli mai ale oka ia e fatino fa uma me teleta vo no ese malo fale malo ofisa e peio le mea nana fie fie e lava si tama le ana vili mai ono ia fengar wenga a e ofo le ele le o nanga e mafai ai ono fengar wenga ia a le fatino matu a matu ia ia tulanga ia mana mia ia ma ua e e umai fonga famaia o se fenon taimi e taule e alue e la fortupe a e peor me pito i sili na sa faintai ona na alu mo mue e la fortupe a e te uan watu a e fai mai i ale i al fale tupe fale la fortupe e mana o mia se tusi e fai loa tu ai po fea me le na umai e i al tupe nei fai inga luenga
1: ya
0: ya peor tulanga na So, it's a hassle mo ia le toi alo toi tausu e mai statements ia ma mai le proof of income fo ile leo ia la fenga luenga matu o langa te unga tupe le fanta ila nanga luenga a ina wafai atu wau ele mana umi ele matu mea na ono le ewa e peisa o ele agent blueprint o matu le nei ia na alo tango a transfer sa o matu pe tono matu account ia ona kiliva lola ia leo le blueprint o le
1: Malo, it's really positive to hear. Ile so long a maliem, so long a le yole awunanga lea, mole toilenga vaftaile o pepe. Some community notices aside, lewa wata ole. Mai atu vaingol ti a marketing, tu atu leva noa, meita watu ilunga leupenga. Te whailangi ia sa ta whasofo i le amatanga le tausanga or maybe end of last year i le ploketi lea le STEM project skopa le olo tau ta pena tuai or has been in the process of ole asofale le tomorrow I believe or sa olea e whaatino ele le tau ATM ma le skopa i nei Aukilani New Zealand If you can, to what you level no, if it's if you no environment, le a manu a mau level no.
0: Pastai sa, e balawo tu malanga ngon falualu, e suyo tamam matin e tuayo kolisyo sa mua, po tato skopa fo New Zealand nei, ole afayal tato fontanga fal tau sanga le swata yau, a yemoto sa mua, ele fitu le fiafi, ole afayal tato AGM, su mai matala mai yau. Ola am fayal fatatan no ya tatu nga lwe nga fatin no ni tau sanga. Ya mi se fo ila tatu polo keti lea le STEM project. Lea ola ato e fausia i ya tatu potu science e tolu. Mo le tatu wa onga arkulisio sa mua peyon tau sanga me ita mai tatu puli. Ya aile lelo wa wai mai. Ya mai fo isi to fama se fa utanga foi. Ya ete ute wai ya tatu ta penanga. Ya wa fo ila fatinongo tatu nga lwe nga ni tau sanga. Ya mai dei si vai ngata u foi mai ese mai nal tato fono le tai au le woto e mantu atu le sa tau nu vai aso le tato talo al tia marketing
1: le woto tato
0: a le u fai lo mai ya ola so lua ama tato la so lua ona toi mo ngata tu tam ma la fa pe ona fai lo atu la vai lu ngata tu facebook ya vaenga fai ona e anga ia e fatau ia le tatu preportao le wa le uto e mua ya peo le si tala fefia na te tua tatu tia marketing mo ta po kalam me le nefia fi a e faftai te le lava mo le matu a vanole sa
1: ai faftai leo pepe ia te tonu e to e mousi si a vanoa ia i le asosa ia mo le vaya sa fau pe au lia le ola mana malosi but thank you again mo le tatu update mo le tia marketing faftai mo le tau tua fa wau ia mo si o tatu o tunu ia au te loa wa tatau na e vave o atu le fale fai o le faya ina le ango le tau au ana po a waati lia i le malu lu tau na e ratu le fale fa mafan fana msa au ni le asfore le tae au fafetai us Alo fa tele atu mwala wafionga
0: Ya, paftai lava, soifua
1: Soifua Olu atasi lima ono tolu tolu fafa Olu atasi lima ono tolu tolu fafa Le numerative So ta ia ili fionga ya na upepe ta lai junior lene Male Digi South Pacific Male TR Marketing Leo sa unua ili fionga ya la upepe Vaya sufou le sulua le a mau ele tātou a Pepa Talo ioi, le a tō mau ele oka mō Pepa Talo you can pop in and pick up your taro, make your order, give him a call 021-563-344 I maise a tātou agency mō le Samo Herbs le vai Sasalapa o le vai Tamalingi le a Malisi vai le a Malewa Yesi o lo e le tātou agent i Manurewa Serve With Love Catering le fionga ia taito i Manurewa Tolu Lima B Myers Road i Manurewa yeah, whapefo i Avondale le tuisa Mau Bakery and Island Food tasi valu valu o Great North Road i Avondale Mawai le vai Sasalapa vai Tamalingi male vai Yesi le un tue luos fulu minuti ona tale ole tu lai ono a mai atu pese lea ya ona fala wilo atu leo nisi ta atu fasa launga mele community ya mese fasa launga pisi nisi mulano fusil fiel ta atu atu no
2: PMM Samoa

0: fie nei le Auckland Transport fe malanga inga i au kilani saute i le whaapopo ina o au au nanga ma tā milu sanga o pasi mai le fitu le tae au se o le sfulu tasi le pō i aso umol vai aso o le ata i sfulu lima minute ma alu le tā milu sanga o le route tolu tolu mai papakura ngai o tahuhu e ui atu i Great South Road mo nisi whamatalanga sa ili ane le upenga ta whailangi better South Auckland Buses
1: e eisa isi o le tau a inga i whaapersona leo Pe fa perfo. Fa mata e avele tale i mali tale masani e ta fi ai la tau mali fai o la tau mi masani ai. E ta tau na la tau e fai su enga o le tale. A nga i le cofftest.co.nz. Fai le su enga o le tale. Ma fa i loi fo mai. Cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fa la au talavai e iai tu langa la matia ma tu langa li leo fa la au. Klexo Smith Klein, New Zealand Limited, Auckland.
2: O iai se tala fia fia mo a inga sa moa o lo fia fausia la tu fale po nisi ngā luenga ma polo keti te tele i Samoa. O ngā lulue whaatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing i Mangele. E ma whai ona oka ma totongi au aloa me New Zealand ai piki e lo a inga i Samoa ma i la lao le Bluebird i apia vai tele po sale lo longa savai. Mo nisi whamatalanga pala au nei loa le o luatasi lima ono tolu tolu whaafa o le email i info@tlmarketing.co.nz.
3: Hei! Awo le ia vea oe pe o isi tangata e manatu maa maa ili faa iti ngā. Ele e nao le inu ulva iti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le faa iti ngā. E ono o ele tūlanga e maua ile fiva rumatika. Ma ele ai lava se tasi. E mana o e o se e pele ili nā tūlanga. A ea. Ave loa nei o alo. E fai le siaki ili fo mai fale a inga. O le tausi mai ili a onga. Po le fale talavai. E vave, fai ngō fie. Ma le mea sili ona tā ua. E le to tō ngia. E ma fai foia na fai le tui ili pai silen. E ki lia atua ai. Sau la ia sā moa. Ile nei vai tau ole tau ma fana fana. I e tau si ele leina yo tato alo ma fā nau. Fai le siaki. Ma fai loa le tong fitinga. Mo nisi fama talanga. Sa ili ana ilunga le social media. Stop sore throats. Be asi asi ilunga le upenga ta fai langi. Stop sore throats.nz
4: Fa malo atu le on sai fo le tan tu atu malo fo le tan tai malo fo il fa sau sau mai ne vai ngale fiafi le o tau li mai na nisi o tan tu la unga pe o na tamu fa tu le fiafi ya le o tau no mal tan tu ofisa ya le nisi o alfu fa na la tu sa fe ngai mal e ala tu tau vanga tau talanga onga e pe o na alfa va ye fa na u le fiafi an le la ya ma awa ya tu le tan tu pe men sa mo fo e mon ma wina ya Tau mo fainga fo yalam whanau Ia pena e ilia fia fio an li la I le matangu fio tau talanga wha Samoa Sa fia ngai ma alam whanau Ma ia onga te tasi Ma ua lunga Ma ili a 9, 10, ma ili 11 Ia visenga iwa sa futma sa tasi Ia ili vayanga lea O le juniors Tai aolo te pena ia tatu wa onga Mo tau talanga Tau vanga tau talanga mo a onga Mau lunga fo'i ai visenga sefuru luma sefumatolu. Ia ai ese ia le tau vanga fo'i a tau talanga. Tanto wa onga fo'i lele tūlanga lua po intermediate school. E faya fo'i satan paki le aso tayao i le tayao le tūla iwa. E faya tino e fo'i lato fo'i tia tau vanga tau talanga mo visenga la, visenga balu, visenga fitu. Le ia 8 ma le ia 7. Ya ile a nga tu lang ruo lo fe ngai mata tu tau bang tau talang ni lela ya usi mai la fa fonga ya ole ala wa angai mai di seta tu sui ya pola na la nga fa samo

0: lo la ba sa ya ta ta sui na na so wai ya ta ma ta i po ta po mai pa pa kura high school ya ta ma ta ya precious up in matsa sa enya ya on de mo mo na na au su o de mo na lua fa pe pui pui le si si o ba ma ni so o si ta ya o ma ni ya pui pui le si si o ba ma ni so o si ta ya o ma ni ya Se long na yung at full and very precious, yan ay saldo rin yung may imolato sa lang. Doon ang sabi, doon lang ang pala, yung yung at full and very much precious of the matcha sa lang na may pakikura high school. Wow, sige na, this way.
1: Mas só, onde? Se pena, sai, ó.

0: nisina o tanto launga o tau numai ili tanto ufisa ya pe on tepena i alam whanau ili e malama usola ya i tilewa singa iwa nasa tai natu o nisi o tanto launga ole a tum feitu i natu lunga le tanto apio folinga ale Facebook page ole tanto ala leo pia men Samoa ya po le tanto lima tulu tasi pi ai ya ala tanto anga isa alua ili falawina o atantu wa onga sa lautungia ia po la tofu i sa mawatulanga i le nefu i tauvanga ia le ala tatuanga i sa oloa i le tatu la muatongi ia maole si le fil tatu o tunu ia au sa teimi o le neve yaso malfa i ngofo le yaso ole a tu ina tu ilunga le tatu Facebook page ia ma amatatai na tufu inisio tatu proklame ia la unga alum fanau ya yeah, mese lava ya ila to sa ma fa yona pui na ta to ala leo ile fatta se to ile awa uli an leila ya
1: Whamanatu watu i mamali u tā mua, e leo ni tau vanga ngā uma. E leo ni tau vanga ngā uma, wha ngoi mwani ni peo na tio mai ei, ta maa mti nā yeso o mamaya. O le tau vanga langa, tau ta langa, e wha soa mai ei sa i linga, me se koe sui surema, ia o alo mi wha nā. Ia le la uma langa ia, e tuku langa ai, i lau fai tō wha, ma lau fai tau vau, i o la tō, le la tō ta fai ole nā. Ya, onera ato mfayatu utato ulau na tongi, ila tato amata mailaba i fasoloma na isa ya kai mufia imo ya ofisa ya wakua nifa na umama. Na amata lama ya tausana sifunu manatasi, soro ya tausana iwa, tawaluma ya tausana sifunu. Ole tawama ya tautalama ya fansa, ya fai masino al kusu. Leo waa se tofaa, ya peono utosile fia. Ya o le foto ma nama e fai ma fa amago le nei komiti ma le nei malai o le la ai o e la fa mangina i tu langa mua mua i to tu sai foi ma fa mangmanga o e wa usia le fa ma le lima o le la fai ma sui o le foto ma nama ma le tatu malai e o e tau va i le tau vanga tau talanga fa msa e fai ya al kuso ya ole mfale na le ame ifaitalia la mbana na ya oma alemo fa ilo hatu ya ola hatu besu wafa ya hafa na uchumu fa na uchiloma ya oma ya osu wafa la hia ole la atalia wacha wama ya ama na iye fu ila tota kumpenama ole la ole sui maipolisi ya maangele ole itie uchumapu sui e tō rua la whakoko ia wata wanga ia whaksā. Tūranga tōru, ia whamon mole, o le tūranga tōru. Ia o lewa iai ia whaeloa o uma o na tāpena ina o the Ministry of Pacific Peoples. Ya, mosta de fia o tūna mua mua e iai le leto o ni tiafu fantasi e fua i ma so swami e veni tōu se fua ta la e veni a wasa ta e fau o tūna mua ya o iai ya kutu speakers headset sorry ya o ni tiafu ya male data o ta pena ina e veni tūtonu ya o iai le tusi ia mole tamale spika ia faatasa le manabisi afu ia faailoai le tulaga tolu ia o faailoga ia e tuulaga maoe ia lena e tausili o aua i tefia lelei ma amefole aoma o lalolaga ame totino le o tapena ia ao le tulaga a faapea o iai le ipu ia faamalu atu seitalu fai mai mo e tausaga tutolu o lea ua faamanuia tulaga tolu ua lesega sefulu ma le tasi tamara france outagaaraia mai polisi o tapu Yes.

0: tuolua ma senis fu matasi de nei tausanga longo mulipola tanga lo fau Salama si fuli malitasi Ita usana nua afe nua ono Mela onga Ti hai kura kia Saka hali kwa hini Ia mesi patipati ni nao Mela Mole la ofión a Chofilau, la ofión a Funzana, este chamo a Vina y a Tongi Molusegaima. Osu y a la Faocopo, a Oa y a Chalmanga, a Chacholanga, y a Aucuso, y a Faimosu, y a Foto Marama, a Matancho Malay, y a Olesu y Maitila, a Sao, Pepe, a Ubele, a Olesu y a Wesley, Sebastian y Sarah. Chulanga Cholu, Chulanga Cholu, Mwini chausanga, chausanga iwa, ina nei chausanga Mwina aunga Mount Roscoe Grammar School, sili hia a kia Ihana isi patipati na kua nama Tulanga lua Senga iwa, chausanga lua, fwe ni ono, chauvanga, chauchalanga, mwela onga maulunga, papa kuwa, presa kato mato saenga. Kwa mali mwatu fwe ya, ili sasi ya suwafu ya tenu sora, ya elewa fasaa, presa kato mato saenga, ya mwesi patipati ya kato mato Chauva wa manu malo, mo chauva na chausalanga, chausanga iba, mo ni nei chausanga, mai polisi ata maroa, mo ni pana. Mais patpati, mais patpati. Tato sehe mai chausanga sifuru Ya ole usuia lela afao popo Ya mofilfilia Wata wanga chausalama ya alkuso Mai polisi ya tila asao alusina sililiga Mai polisi ya sepeme nheluisa lote faalele fanasua Mai spatipati musui faa popo ya Ya mofilfilia wata wanga Alfansa yang menilai itu dulu Ya kalau waktu berfaruan Ya cina ya bini Ya cicawa awina Ya tong ini Mulai semis pun Fahamun mulai Oleh wa mawul tulang atur Ya wata utalang Al tausana sifuru Mulai tausana Main polisi Al Fristen Abigail Lemana Pati-pati na mo le tamatai a Abigail Tūlanga lua, masenga sifulu Tausanga lua, afe lua ono mai kolisi a tamaroa Logan Hume. Ya mai se pati pati na mo sume a Logan, sui mai tamaroa, na avanfo ya tel sidioma ni tu sama. Olea wa manu maro el chauvanga chau chalanga chau sanga sa fulu mule nei chau sanga lua o lua ono ma il polisio mangele
1: Elena
0: Ya, mes pachpachi la bon nambu Kui chauvanga polisio mangele man ba lo le te sanga ya o le tu le le ya to e tau mo fai mai te sa mo fo o fo i ni a fai na ni na a sai ki na mi ya wa fo i tau mo fai ya ba lo la le ma tu le sa kwa e le ta o fi ta to ma ma te ya tu ta to fai fo i lo mo ma ni mo lo na bi ni ma la tu mo fa lo
2: Ia o se fai unga nā sa iai i a tātua launga tōngi i whata se fō i male tau vanga alam whanau i mai kolisi mau lunga i le vāenga juniors po o le vāenga i laiti. Ia o tai au le awhati noi nai i a tātua vāenga lau mātua. Ia, no noinga le singa sepul male lua, male le singa sepul male tolu. A whapele i a niau fufuang bale sa tai au. Angai ane na ili Avondale Parish. Le nofuanga vole sa fai ngoi na nafanua ya soya. Ya, po le ho le sa masanil fai e tatou fai fie fia ngai na tau sanga umbai. Ya, o lo fai pea o na fatino ina i al fai mui moi lea. Ya, nsa fatino ina i le so fai pea fo ili aso atai au. Te pena ane iai, ya angai ane i e mai mua mai fai afonga. I le tau mafai ngoi alam fanau. Ya, tonu mai le tatu taimi o tatu le tula se fulu nei taimi le viafi ia fa malu rua tu tatu o tonu ia o wa mo wa o mai fit taimi tonu manava ia tatu tali e fu tonu mai o le sunga fa finga nga e reverend speaker ki kamisa eli ele nei viafi ai mai la to ona sa vese yuli lo fa tonu pesa ta alo fa tele atu tatu proclame ia tu o to ile nei fu viafi ya ai on sei mai misalo is taimi ne fa fa na nei tonu mai le sunga fa finga nga no lei ai ia nei tu to no ia tu ai te isi mai fa finga nga e tau tu atu lo to man a fa i fo ele ai ia ma tu te fa pa i malu atu a no winga ia tatu to fe lo i fo pe ta pa i fo lungo peo ngal ngal ele tu la e se folu ele tu la manu le as ya fiela sa pe ha pe te wa alu alu ya ya le fa moy moy fo la o wilson fa fenga nga ya ma nem fa yo ne pa mai ya mo le ne fia fi mai la to o na sa vese yuli lo fton pista lo fte ne atu mo to fa fte et fo i il malo tanto tnu ya le la fa fa wa watu tanto Fa fi fiang sui fefilo i lungol tatu ala leo. Ia tatu musika sui fefilo i fia ngai e tatu watanu u pui ma malolonga. Ia meiso nisio ne fa sau sau mai i tonu fui o tatu fale fenga a ringa lungol ala tele. Ia alo fangele tuolo tu fia ngai fui ma fia au mga ringa nevia fi.

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Mana mare hawe ki pa malo ni le tonga tope ko flip modal mo ngongo a flight ko ni ful mahi wa sune wa fe wa no o ga ke mahino e kaha u ko ia potunga we ke kai pasifiki ko e potunga we fo ko ni na foto we hi wa mo fulu ke to ko ni ke no fo no fo o e ke kai pasifiki na ia e nga issue na ne wesia a e na no fo pe e tai mi ko ia na hanga he potunga we kai mauri o fa to ko ni a e ke kai pasifiki pe fa ta fe mai me ia e nga monu ko upe ko faita tau e nga isiu na ne wesia ka e nga Māori pe mo ka kai pasifiki. Na e fuku motoka nga e pule a nga ia ki wesia ko ia a emisi o nusilani whakama manla i he nga ime a whika waki hange ko mo uilelei a e nga maunga awe mo e masiwa. Ko e whakaukawo e aho ni ea fō mai he minisā ko ia kai pasifiki Paul Goldsmith ko e whenga ko ia ke tūtuu a e whakamore ko ne fotu ai e ia ke tāmatei whakaloku fua a e potunga awe ko e ni ke kai pasifiki ko e fotu tu a minisā a ia ko e ngahi whatongia ko ia ki he kai pasifiki e lawa pē ke whakahoko ia me ngahi potunga awe ke eke o whakafou i he nau ka veinga ngā awe a ki nau tolu. Ku o whailonga i ai wike ko e ni, ko e wike ki he muulirei ai hoa i ki tangata. Pea i he whakamatala ko ia tuku mai he statistika a Nusilani, ko e ngahi whamiri e walu i Nusilani o ku more ho nau toko taha he wike kotoa pē. Pe he statistika a ia o te fito e ni ke kai Māori mo ke kai pasifiki. I kai ko ia peka ko pese te ua nima ka kai tangata o ui kai ke au ki he tau pensoni o e fonuani. Na pe toke ta aisa ke takau ko e toko taha e he toko whaa ko toa pe he kai te na wau ki ho nau tau pensoni. Ko ia ku ne ui ai ha whaunga fu ou ki he ngā awe ki ha tūkunga whakakaukau fu ou. New paradigm. Ko ne whakarea aia, na ne pehe toke tā aisa ke ia, o kia e ngahi mea anga maheni, mo whaingofua, ka uke eki peke ne ikuna ia e tonga. O alupea e aho ia mo e lahiange e ngahi isiu o sisino, pehe hange ko e ilo tapaka, ko e ngahi whakautua ko ia ki halanga mānawa, o whikau aki pia mo ilo tapaka. O kui kai ko ki nao tolupe, ka uke sia koto ai ai whamiri, ai ngahi palopalema ki halanga mānawa, mo e mo uilerei whakalukfua. O kia ia e polokalama whatotolo ki he mo ui ko ia e kakai Pasifiki pia koe ta ue ni hong full maa fitu a enelele pia koe ngahi whaamiri ko ni o ngau whua mo o ni ke nau kau atu ki he polo kalama pia koe hoko e ngahi whakamatala ko e ngau tuku mai ke toko ni ia ki ono langa hake mo e whenga awe aki ko ia pia mo e kakai o e funuani i he whakamatala na e tuku mai e Susana Vunipola pia mo Rose Vunileva o ngau kau i he kau whakatotolo ko e o e polo kalama ko ni na natuu i he mahu inga ko ia ai lava ke tānaki ai ngahi whakamatala matala, pe alawa ke fatu mea ia e ngahi lao o e fonuani. Hange ko e lao ko ia ki e fae fae re pe moene maloolo me he ngā ue. Ko e ngahi whamiri e taha fitupu, na nafua mooni ke kawatu ki he polo kalama. Pe na e fai e fai ke ke fe kawaki mo e mo ui, mo ui le rei, yako, po e ngahi whiri mea tokoni. Ko e hae ngahi mea o kuna ukai, pe a ko e hae ngahi polo kalama o kuna ukau atu ki ai. Ko to aini, o kulawa ke tokoni mai, ki hano mahi no e o e mo ui a toko taha me i papua ni ukini. O ku kei hoko atu ai pe e whenga ai kāinga ko ia o Bougainville ke nau tau ataina me i papua ni ukini. Ni o ngau tau kapoi, ko ki nau tolu ia, o e whakamatakari ke, rea ke he ulunganga ke. Ko Bougainville foki, ko ne tū whakamatakari, utaku ki nau tolu ia, ko e North Solomons, pe au kiai e nau whakatatau, ki e kakai ko ia, hange ko Western Solomons, i ho nau kiri, i ho nau lea, e nau ulunganga whafunua. Pe na e kapu whakataha ki nau tolu ia, i he kuonga o e whakakolonia, o pure ia i e Australia, whakataha mo Papua New Guinea. Ko e lolo tongani o ke i tafi foki a e pōreia ko ia a Bougainville. Pe au kei whaingata a hono tatala mai, he ugia e ngahi monu o kufou mai ia, ko uhi ko e kerianga kopa ko ia o Bougainville. Na pehe he pare e mia ia, o kune ilo na aswaka hua e kore mawahe, ka ugia e ngahi mea whakonistu utone o pauke nao mui mui ki ai. Ko e sipoti, o kei longa a pefoke ka upopo uri ki ia tau tau te fito, i hono i kuna e koea he maroons e lanu pulu he pule lulu o wikeni. Pe ehi taim ta tau pefoke ko e soka ia, o ku kei lerebe a e fe au hi, ka o ku kei ilonga hingoa o nusila. Ko uhi ko toko taha kai maolunga taha a Lionel Messi, mo e tolu, pe ua ki ai e tangata nusila ko ia Elijah Just, o e ua, whataha pe mo e tangata Norway ko Erling Haaland. Ka tanga pe ngong ko ko mai mai tau tole, ako ni whatanga pe ke mumaha o lerei, ko o flip modulalo tua whatu.
0: You're tuned in to 531 VI.
2: Broadcasting live from Wellington, New Zealand, where every moment is a vibe.